sa tikangi wa ukiko, paniko. Sarong mang mari ima na sa tapis, yacha napa, utka sa mungi nikurkane. Kikinka, kongay sungo mikas kaya yachine. Chay mantani, achkata jakirikone. Mas nata jakirispamis, ima tatak rurasamis. Chay pakrandika, kamachi, kuting yacha sunchi.

Pablo ka aji pusa kaskata riku china pahka. Piwampis aji apanakuspami. Aji pusa kaskata ka riku chishka. Chay sinazatangmi kikimpis aji pusa kanapahka. Piwampis aji apanakuspa riku china kahangi. Kay sina yachay kunata munas paka. Kikin man wizakug man kaspa. Kay radio man kaspapis kishkaspa wizapangilla. Dios lo pagiche, Cancuna, Uyashkamanta.